0: siya te kumawang ni Mayhan si Tumang Sangkuriang. Yan kumawang ni tanga dahar at tinakaaying. Hmm? Katilapisan siya ma. Dasar pangkawara siya ma Sangkuriang ite.
1: Dayang sumi beki amak. Sangkuriang rewas nenyo ibu na amak hantapin.
2: Bu, ibu.
0: Nangon siya. Kurang ajar siya ma.
2: Abdi teh amak pisan ka si Tumang. Anu geuning meulit kakara ayeuna si Tumang ngedul kitu. Titah ngarontok bagong kelaka meulit kana bitis abdi bu. Heran abdi oge si Tumang teh jadi keuheul bu. Keur mah ukur